0: ko tara atu I usine o te o mati ni nei e tauno te toa. Mai te ia mai tiri na mara mai rutu I te toa tau. E ka maha te maha kiro tere ka tāwi e siri rā. Mama ore e rato o te he te kai. Me kore e tu, e a tauno te tu.
1: Te rira, te rira, te rira, ia.
0: E tuku maha shu. Ta, e mea kibu bu te maha I siri rau. Shu. Me me ure, amo te mati o koiri, are koe ngau, apuku o koe, are koiri e ngau ngau wako. Maru iruti e no tatatu, mea te o mitu a ere, are maru iruti, te ngau ngau taratu ma. Irutu iti e tuata wanu a. O te me bupinga e tatu ere ni irutu iti e tuata wanu. Te kai ti o maga I sup. E a kai maga sup. Te te yo papa ki tangwe ki te nego ni. Te kai ni ratu ti o maa nutu se. I maa maa ki ratu te ngau maa wa. Te te. Di o maa suk. Me e kui te te. Te a te ngai o te. To te runga pakari. O ta ratu o maa te kai ni ratu ratu te me suk. Me pa me ta ratu lanchi hatono kio me rame lanchi suk. Te a ia ngai ratu te suk e kare ke a.
1: That's
0: right. Dorire eu e kiti ni no ia o pai mini ti gruma da tatoratio. Te o mai ta ko ere ni e kiti ni to ko mata. Te o rave la ti me gore te o tote ta ko ere ni e kiti ni eu e na o te o tot. Ki o te rai o te imete si e gro to ka to to te rai o te te o ni ti rutu to ma wa. Ki pi are gairo ta to girela Tui o te tai mea mara, mita ki ti e tatu, pro ti a maki o ke e kaut, ki a alo tatu e, ki a alo tatu e, ki a akaro o ki runga ia tatu. O se tu e te maki kia, o te mea na ti a o maki e kaut e te, a te duri ki runga to tatu kidney e to tatu lima.
1: Ya.
0: Na ti a o maki e kanga atu ti o tatu kopa. Me kore ate tai I tō atau, I a mau. Kau tātara aturi e tāturi e rōrō e tī pāhori re. E maoro ki tō tātou kōpapaya, tāwina tētou.
1: Amen.
0: E plau tō tātou tōtō nārotu I tātou e.
1: Ia.
0: E rotokuni tī e puka e kai rai te iatara ni rotokuni e. Tī e o makio ki a maoro I a rai.
1: Ia.
0: E kai ni tātou te mau, ki a whera ki a maoro I a rai tātou e. Ke maoro I arai tatu I te tawino te tu. Taki te nirai kune ke maoro I arai tatu. E si pera hato to tatu paki ke wai healthy ya. Ke wai health to tatu paki I tanataya. Takara nga nirai kune, you're healthy, your skin has to be healthy at all time. O tatu rira me, e tatu rira me, mumi e tatu. Ke skrop ere tatu I tatu rutu te a, ke tamau, ke uru ere ti au, pakiri taito ere mo e tatu.
2: Pakiri taito.
0: Ke uru ke maki a, ke mari re mai, ere mai pa, me ou, ke miki a.
1: Ya.
0: Ya, ke ora a mite ke mi tatu a, ke kobo matu tu a, te tatu rutu tu.
1: Ya, ko te rira, kaino oro koto e sandpaper. Ya. Sandpaper e a kata e a e kopa I te rau pakiri ta kiri ki mua tena me a tena a kāri ki mua a anani mua
0: tu e tati e di